Kabisanan ko sa banta binayko. Hi, kopiro nga kawag umayati ka sa limbahan Moros Dusun. Kuhoy aramay bo. Mayati ka sa limbahan at kaningaw FM kya. Katatimpo ka sa limbahan Boros Dusun sumawali dit ka sa limbahan Boros Malayo ditino. Kinaruhang ko di DJ Atika. Talo jam manta di jam ko nam gisam di tino kya bayno gisam dat jam ko padam duod tangadaw ka sa limbahan Boros Dusun miyang paydo DJ Maida. Mangaruhang mga balut to kayo paparango sinding-sinding dusun di tangaramay miyang paydo git ka poilan ngay porangahan poilangon kumado kayo kya tapinay. Ingkura na hat kabar do kayo di kaswabon tadaw ko duo di ko padam siyam panagititulan ka limo. Tadaw di ko mahatus talo na padam siyam hedahiti taon 2002 na padam manom. Ang gana soy kalansanan nga asa sanong olidas lowi prad o sanong matad ko ikinihab gyo. Ang kumadit awasong ku rod olidas haratoruol gyo. Bayan na paginawa ho, malansanda dot nugya at mamagat ng tapurimanan.

0: Nurih makianu toko manta di sawat may datos so senong dahot sanga daw talaw bay na kyo o tingol igat pamanahan nuno pataguangon nga pasanong nganda ngawi kyo. Bagal kasasarin na ti kasulimbahan Boros Dusun 2 jam mantadot bay na ti gisam dat jam ko pada misa no pa nga magkaringaw kyo it mamalihis to matakaw dat ginawo nga suway ka mamalihis to mada ginawo maharapi pirohot ka pailan dit kiguno kapiyo dat ilo nomrong honto ko kyo tabi nai amarkat pa na jam ko pada misa bagal kasasari orang awat kabar kababayan tadaw ko duo jam ko pada misa talon hapod minit kasaraw ko panangko mamuri man takaw kasarahan di lahid mayan sinding lalaid kyo segmen kasaraw ko panangko da jam ko pada misa talon hapod minit gisam da tapupusan na kasalimbahan takot jam ko pada dua tanga daw mabahaming kurat ko ngayon tawan hinang kayo nanda kayo dat bayan na tapinay magalhar pipiro kayo nandit sapo-sapo rasam kyo. Di kasadap nga anilan na kasaban bay na baham ilan to kawat turputan ko ngayon tawan dote no sige kira jam kasi ama padam 5 minit nga pagulo di lihison pag ginawa magkinawa sinding ado sinding parangan kuti manta di Bella Hana Omi Kahira talo sumandak maya sinding mamagampat imanimanon Om Ngingis sinding pinyampatan na gitig Jonathan si Omi Elvin Romeo Karingaw FM ko hoy aram may bo
1: Magkaringaw di kayo.
2: Maginangaw, ababayan, magkaringaw, manta ko na timpo bay na.

Ya, tapi nga gawitin na arputan ko ngayon tawa ni dapat watwata sitid kayo na nang sigit pagunta ko, darabay no? Pagluitid kaninga o kyo, tumano da arputan ti, aur masam, punong kaswabon. Sada po na po nga maning karud, biyang pa itong usmitang gaydra sa mitpipirohat kayo nun. Punong tatuong na po nga arumasam, mitpipirohat kayo nun. Linasu manta dat 2.3 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Matadig kininga o kumatakaon na bawan, kasabon ba nati rumasa mitpipirohat kayo nun? Punong sarapon, maningkarod miyang paitongus, mitanggay drasa mitpipirohat kayo nun, gisam dat punong tatuong kyo, tapinay? Linasu manta dat 2.4 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Tadi nabawan kumata ko watas tambunan ako sabon bay nati au rumasam mid tambunan kyo sedepon maninggarud mi ampa itongus mitanggay drasa mid pipirohat kayanon ponong tatuang na pandanga rumasam mid pipirohat kayanon linasu mantadat 2.3 darja Celsius igisam 3.3 darja Celsius. Tahurina hila itenom ko sabon bay nati ruputan rumasam id pipirohat kayanon. Sadapon maninggarud miyang paitongus mitanggay drasam id pipirohat kayanan. Tatuang na pandang arumasam id pipirohat kayanan. Linasu mantadot 2.3 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Ilan ako piyo haruputan ko ngayon tawan id apatat watas hiti id kayanan panong sakit pagunta ko. Datarabay na kaya pinalabus dot ko pisan Meteorology Malaysia.

Marapohot kapailan dit kiyo ko kapailan kapagulo pulumusan ko kaswaban bayan na tita pinay. Ay sa tapabayan dit kapanaw da swab da hila itambunan kiyo. Ay tinapang program saringan kalidasan ti. Randat kaysan nga kapinsin parintad Sabah, watas tambunan. Yan pa isa ko dung dat walay pangupatan tambunan, tupis kalidasan tambunan. Amitin na po nga po horon dat hilai dewan pa inguka bisampuruan skwe, manta da jam kawalud kaswaban gisam jam ko isa da tangadaw kaya tapinay. Amitin lalabi na kumadit nga kapinsin ngayon perintad Sabah, perintad pugun Sabah ham nagi perintad pisampuruan teka persekutuan alapan kau da turumikat kia mga ipakiparisa harap ipiro pemerisaan diti dit ay sehot kabayar amiagala dat pemerisaan dat it atakanan dat raha kadik ya gula ngawi pemerisaan ngayon mato. Para nagi babarasan dot kalidasan manta dot walay pangubatan tambunan tig ya babarasan kalidasan karait dot kalidasan tulun ng olahing nagi isa pa kagu babarasan diti karait dot virus take nugyati virus malaria monyet kabo omit karalano dot it manalob diti terul malaria monyet.

0: kinangaw kasalimbahan Boros Luzon, id Kaningaw FM. Bakura daw makinangaw kasalimbahan Boros Luzon, Kaningaw FM. Haro, ababayan mo karingaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalima, katibon at jam ka siyam, gisam jam ka panamisa, kaswapan. Kuhay, aramay ba?
1: Kopaylaan gatang dogata. Kopaylaan gatang dogata.

Dabente jam kasi am tulong na pa turo mini tarat ka swaban tapi na ikaw kapisanan ka swaban kumaniwagun na gimagin ang oti kaninga OFM kyo. Iya, bakal kasasari na timpu bay na ti kasalimbahan Boros Dusun no. Yang pa idaho DJ Maidad ka swaban bay na ti. O si kau do kayo di kasasari mamili magkinong o di ti kaninga OFM mamano pangambalot do kayo kyo. Nuno po mamano do kayo kumaraja. Madi pengkaraja itinod walay hinagkabun mangindapu po dati kyo hinagkaday hinagkarita hinangga ko napad ka nung magkinangaw dahay hi Bam na paras kudite no haro papasan di kaliyon kyo kabisa na kanda dia di Jemay alan sa nalidas awakaso mabarakatan ko ng paralan karaja hinaid konti opurak tawan akapal haun amu okita silaw tadaw hiti watas tenam kosoabon bay no kaku opurak tawan nga kapal haun kyo senang lagi bad sama numbiagalila aun nagin na alasu kapiyo Siwatan kasari may pagkaringaw iti kasalimbahan Boros Dusun o sonong kopyo DJ Haro iti Sundayt man na pagkaringahan na po dati kyo ka. Tengka Sundayt daw. Sumako na po itutugok nga tumulod nanda ipirit. Adi? Sumako na po itutugok nga tumulod nanda ipirit ka. Merhaya na gidat mamasan tabi taraw kamatan ton wagu dati tulun dusun di tapar merobuat ka kumadio Simpson ni David Sando wi JJM oh no kasuang di sanarai JJM babay no Katie tonto buruy i Kelsikel o moin sana not kambalutan isongin lab kasari talingo magkinangaw radio kaningaw FM ku hoy aramay bo kadi Mbak kumada kayu di membal mamarait sundait di kaliun suma kono po itutugok nga tumulud nanda ipirit nomor WhatsApp kaningaw FM 0 isa siam 58 siam 68 68

Ay, sa panang kumumbal, mamarayat sundayat di kaliyon dabay, no? Habon ay sampi na mamarayat sundayat hindi. Sumako na po itutugok nga tumulod nang daipirit ka. WhatsApp ko ni nga, FM 0 isa siyam, 5 walo siyam, 6 walo, 6 walo.

Kami senang kesuaban kumadi amankan. Salam Malaysia Madani. Kumadi ka DJ Angela kati. Kami senangan panau kerajaan negonti. Kasasari mungkin nang awak radio toko di hiti aku di kampung Baginda ka. Tada bay. No kumayon nanti amankan. Tada bay no ginawa ku gunda gulana. No kuroma hiti DJ ka. Atu kol. Ako na po din ako yung ginawa no ay aman kan. Iya, ako yung nakura to gundah gula na ino ginawa no. Nalihisan kaya ginawa mo ginawa sinding-sinding kasalimbahan kaningaw FM. Kaya, aman kan. Nakaramay sinding ako ni.

harap aku kapilan dito tapi naik kau it pamaramayan da tadaw talun sa pamugunan ti ka it hari hutan antara bangsa katik ya. Matok na taon bay no, dot kedua na padam dua, gisam kedua na padam mapati titulan kelima, dahila i dataran suk. Ngayon bahimagana di Bayan Menteri Takau kya, Bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Amit penuangan na pada tapo bayan ditik ya teka iti tapo maramitan iti tadaw ko lima na po kadua na pada mdua titulan nga it pananaman dat kayu dahil id suklek iti mantada jam ko walu ko sabon kisam jam ko pada misad ke sabon amit alap tapantang na po kerikatilo nga i Menteri Sumber Asli Om Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Krup tadaw ko onom na pondo nga haro iti onuti. Oh, ilan na nugyari ikapuhimaganan diti pamaramayan na tadaw talun sa pumagunan teka Hari Hutan Antara Bangsa HHA bagian kabansan. Antok, tadaw ko na mat nugyari kapuhimaganan daw kya? Kaya na napangahila id pantas utama dot it dataran suk mantara jam ko walut ke ko walut talun hapad minit ke suaban gisam jam ko iso talip tangadaw te.

Abdul Musa ka ko magkinawa sinding mamalay sa ginawa. Nga harati pasan na karikot. Johnny Aling, Kampung Bakyaw. Kapisanahan ko sa abon DJ. Amalas kanta, itugok ka kita di pirit. Pore, ito sundayt ko. Miagal gyan o itom ka. Oh, buli magalit di kyo. Amahan niya ko kita dit piritas niya galo ito mo magido di kyo karikati itugok ba karikati pirit tumu

Sining-sining kalangadan, mugawi kasarahan dilait. Sining mata di Jesse Alexius, nung. Anong odo kayo ditin, nukiam na kita tiku majam ko, hapad tono padam 2 minit dot kaswabon. Kumadit tirongaw na sining lalait, jam ko padam isa tono hapad minit, orongaw na gya sining lalait gya. Maya di segmen keseru ko penangku. Maya di bambangan suk hai hai DJ maya dako bisa nangantara ko dua DJ kati alansan aku lidas lidas ko om nako kupi kupi keno om nako kupi kupi negadite nupo gulun sumin wanga konti mga nukong kasiwatan diti po pong kapasun kumadi amaku longgito hiti dualait baino insanan adiberadiku awliwan tambalut hiti kampung Bambangan Barusuk om kapailan kumatang anak pelatih badminton kelab BBC suk haro latihan de baino bakal kasari jam ko 6 talun hapod minit sedepon gisam jam ko 8 talun hapod minit data tuang hila i Dewan SK Suka iri-iri na mantadah DJ sera mamanaw intang-intang anto ko papanaw kurita gumunot kamalangan de baino pun sekau DJ hina ko pedamot ka hashtag sera dusun kening FM o sibuk eh o sibuk ka maramay bo ka o kon ko siyok ya o sibuk oroy o sibuk ka kening FM tay po matugya lagi tapi na yung kairakan ka good abasa. Hai DJ, kadi arini. I awo kudoh ko simbar sundait di tempinay kolyun baino aralom tod ka. Magkinaw na pa nanti, bahin ako pa DJ. Ay, kada pa bagya. Ponsikaw, kadi arini. Amaw na po aray tila sundait di kalyun da baino nga mandat keraja rumah kadi kalyun. Paguluntik ya ruhai ruhai dat narai ta sundait dau paghum diau di taralum no apa gun na nga didi mian dat berarti simbar di tempinai saget asaru dat nurih karai ta sundait di kalion didi

0: ko nula tuuno di ay. Manay ko pitik ka dahi takanan. Lo, yorwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Ang napo ka kitulog po sa katuli. Kada po ni Gupkad, ang kayo na po yung sakatum. Aw ka ba sa
0: eh, ilo ano asangal no ko piyo. Mumusoro no po tinansundiri ang mumantang lubo ko
1: ni. Eh, kanang dalihudis sa papin. Ang uso ng mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, eh, kano-kano.
2: Kaday taakanan ko yun ang pagaruhan manigup. Isribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2024 akta 852. Manigup id ko yun ang dilo milad ang takon danda bobas akawas 5,000 ringgit.

0: Miss Singilo Boros Dusun Keningau FM.
1: No di kapi pising lantok
2: pa na. Pising lantok na pa na tinga ogumu.
1: Ogumu kyo.
2: Pangalaman mo titi Angela.
1: Iti na kapit amahal kyo.
2: Amahal mo titi.
1: Amahal ko pa siyan kyo.
2: Apagon nito ko pa siyan to ko.
1: Pwede.
2: Pangalaman na panga.

0: Era uma parte que tem tudo, né, cara?
1: Mantala pala na banay tiya samak na da jam ka pada misa pada 2 minit at kaswaban gaya tabinay. Mabaham iti tako na jam kalim pupusan diti kasalimbahan Boros Dusun. Pupusan na jam ka pada 2 tanga daw. Pagalit na raitan ko diti nuwari kata jam ka pada misa talon hapad minit arang awitit kasaro ko panang ko. Paparang oras sinding-sinding lalayd magawit at kalangadan kasarahan dilayd gaya tabinay. Dalabi na kumata binay ngay di taano giyari suminukod miyampay da sinding ide. Taka it kabasan di tambalo ta mamaray ta ibetron no kakyo. Tingga sa tumod bagi hakiya ta binay. Nga sa manood iti sinding-sinding lalay nga haram nag iit tangamulok ngawid at orhiyan iti sinding to ang aramay tamod giyaha sinding dilayid.

Bambi ko rin na isundayt ni Kaliyon didi. Ay, so pwede na akong mumbal mamarayt kyo. O, saro ko tinga ako na ngay karayt kantat eh. Mano ko do kayo pamusarahay, paginipian pa kyo. Iti sundayt ni Kaliyon. Sumako na po itutugok nga tumulod nando ipirit. Ay, lasundayt ni Kaliyon man tadit magkaringaw ditenu kyo. Man ko pulang besar naganilan at mando kayo langkah cinta tuong at ikatenu kya panguhat-nguhat at kabinayan kamulahingan dapat na megalit ang pinay sa iga ditenu di malas ka dahit pirit pa kita ditutugok ka daw.

Papisanangan kumatay sanan makikinungaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pakpakang kundo, sumunsuy do jambatan, jambatan do tomporuli, baka sutinggi ako. Ba, makinangaw ko na kutikya.

0: Kuhoy, aramai bo.
1: Jam ka pala misa talo na pad minit na to pinay na rekot na timpu karanghan na kayo sinding lalay gyo. Sinding orang wai kesuaban bay na ti Harman tadi Bruce Moody, Dato John Gaisa, Doni Omi Moli, Mas ni Sumiran nga haro. Om haro na giman tada sinding at kadazan gyo. Sinding lalay at kadazan di bibian akin sun ami Benjamin Matanjang. Baham awar ubat tim putih, tim puna ikuti keperangan di sinding. Miampai sinding di Ambrose Moody, anda dan telu tahun, sinding di Bibiana Kinsun, kaos kudet vinon.

0: sinding-sinding kalangadan, mugawi kasarahan dilaid.
1: Ito pinay ko hitito ko wida babayan sinding kalangadan. Baya dito segmen kasaro kupunan ko. Parang sinding lalaid kyo. Kaya sinding ay dinatip di taon turun na padan, walo na padan, siyam na padan. Harati WhatsApp di tepi nai Jokulis Mantad Agudon. Kapisanangan ka suaban DJ, mamareto ko pa di sunday. Nga nakagagangi pirit di tutugo kam tulud na di kadagima. Oh. Nga kanya kayo la pamareti di kiyo suwayo at pamareti la sunday tiyo. Abam ko madit nakarangaw ti sundayt kya baham pagimpian pa kayo at tuwang bay na manghot-nghot pa dit asampin na sundayt ano pa marayt. So pankagun na suwab kya miyampay ko dikle da suwab baham tilamsan tao kagun magkinangon sinding iti talo sinding paunyan kuti kadato ko pagililihu sinding di Dato John Gesa hiya tangkong kuya tangkong sinding di Doni Ami Molly misa sinding di Julinin Sagin Aiso Panasalan kini nga FM ku hoy aramay bo

Sinigma tadi Julinin sagin ditino di minaga tati ko ma jam ko hopod lima na pod or jam ko hopod jam ko pod miso lima na pod 2 minit talit ka swabon arwa na mitang adaw tiki walupo minit lagi apupusan niti ka sa limbahan Boros Dusun amhara 2 pa di sinding datarong okya maya diti segmon kasaro ko panangkutih tapinay sinding pitang kiran tako ko sabon bay nanti sinding man tadi mas ni sumiran runduk ya daw kanti sinding ibar sa kadasan kya magyum kalabaw man tadi Benjamin Matanjang aramay karang anda sinding iti mahabagulo tumang kiyad kya kung sigaw daw kayo minaginong man tadi tenu po gisam do tabay nanti tilambasan na yan pa iti Kiningaw FM yan pa iko di DJ Ijalatino kasalimbahan Boros Murut. Bam gisam dat kapirang ako kawagu tamang ay kalidasan tamang ay katingaligan kiyo kasalimbahan Boros Dusun da swab yung pay ko di DJ Clay. Bam hinako pa kiyo. Bye bye.